0: La upele Yesu o le vini moni mai le tato ofe pisele All Stars ni vai ngole viafi ya yeah, ai manatu fafta ile tu ole o mo sina lao lao le leilea ya yeah, se mai fo ile fionga ya la upepe wa se tato fa tal fa tal no ngar ni viafi tu sai fo male wa na nga malo sai fo manu ya fe mai ala o fion ya
1: yeah, fa felo ya tu lau a palenga toto manino e me se foi le tapo inga sa mole nei tai mio le fiafi o le aso sa pati o lei ya fa tai we pala au mai ya va sa o ke tapo no a tua tu blanga vu ye le nei vai aso e o le vai aso fiafi le nei al tato a o le plus sta una ba e al talo nga le al fai le so ru
0: Amen, amen. Ioi, ole nā ole la tā ngai entua ye, te tala si nā hawa noa lea. Ai lea ngai le aunga au te whakmo mōle nefiafi. O e sien sien mai la wafionga. Wa amata o nā ule mai loa e ia alifu tala ngai au matangi ama se foile sunga se yuti. O kau sao ngei wupi u kau wha misa misa mai ia le uso ia o le ngei vai aso.
1: O tū langa le nā. Wa le ia se fa mo mo nga o la ta po ia mo ni fa ia ina ta to wa
0: ni da
1: o lo nga le o la ta ma la la to o le la to au ma lo si da va le fo ina ta a lo ta no lo na wa le fo ina ta a
0: ni ya
1: e ia ia la se se ma fo fa o le tu langa le la o ye ta no pe fa fin ta nan ta dia tu langa le o ena ale uso fo Ia tulanga no o yele la tu au. Ia male tulanga voi la lea. Ia ol fafe nga taana le toi nga uso uso toi tae ono nga duenga voi. Ile le tau te feidoa.
0: Yo e mali e la mesa no nga la ufion. Ia pio na e tang tanga i mai ia ua. O ye voi na isu inga le nava yaso. Ia ua amata fo iona mama i tangata. Io e. Ua amata fo iona fa pia na le tala noa la uso. Ai ile ta alunga lava ia moni au li si sila la ufion. Ia mese fo i lea lava za te lea tala fe avea ima natu fa lio to tele. Ile su inga fo wan tato au e mese lava ile tato wing ile sunga ya baza Brian Tau. Ole asa usile sila. Ya wa ile tota si tama e fati non ta longa o te loa e fafta yo le ato to o isi va enga ole o le tato wau. Ale su inga lava le asa usile sila la ufunga ile po ile su ifo ule asa anga imai foi.
1: Ya te au ya. Wa avea le fata alo to. Pa mea la suye foi ken plan al maroons.
0: Nero.
1: Ko lātou leo tā ki tinga le wha o ngā le lātou tā no ngā kiki ana i lunga. I le pito le nai māsangi na yeito, mau te lortu langa tōngua na nā laina whai suinga lea. Ai mata mata le tā longa mō mata longa lona lua. Ia e le telo te me ki kere polo e tu, le pito le
0: yeito.
1: Tā tā aloi tō. Ia ona e whaisi umi o le rilea o...
0: Kobo.
1: Lea e... Lea sa panga mato.
0: Ia...
1: Watu rola i el tato tama lena sui ato. Ia e umi atu lale lina ia fita.
0: Ni e lau, sunga ia pasto.
1: Ia te ua, ia lea la ua sui ele, o te ilo le vai ngata wana, mau te lofa wata lia e le sunga ia ato o le fata alo ino ia. Ia awa e lefa peol nei meo lo umi. E lefa pese men faina e alu to e sui tae au se e fa tu lunga lo umi voi lele e paua le ol mea lo fale atu anu mai a oi.
0: Nero.
1: Ia, ia, o tu langan nei, a mea na te lonta lia ngō fia i foi eto ole le sui na, o na lai loa. Ole si lea me to tia Queensland e telen fau nga o nei le lei ala tu tamo kiki.
0: Ta ole, monia.
1: Ia, ia manster, ia fa pena fo i le li le o... woka ya wa wale ta no lulato ya we wa aila ye wa lulua alo luar te lo ta no to ta ule lo la ule nal no la fa ya to ya ti le dominate to le ta to fo wichi
0: ya wichi yes
1: ya lo nga to yo fa fa nya ta ya na fa se tu langa fo le a wa ta no lo na lue le dominate le ta to fo wichi ya fa nya ta fo na to lo tu langa na ye ta no
0: Ni la vol sa unonga la ofinga. Ya o te lo pe wa. A o fesa si ya e lo mama fo fo nga ku se la ni le la to dato au fo lesa. Ya tam fa ye a ye na swinga te si la to ta a lo pe ne il pole. A va tai o ka se maka ngo fio da poinga. O le la o tu la mai lu su fa su mal van. Le nga o le ai e fa ya ma fa ma natu mai la va ku se la ni ve mai. Oh, ka ku kilkilo e tala anga wo fia mano malo wa ye. E le a wa wa la la le mua tua New South. A le fwe vava ia tu inisio alo fau ala New South, le fau fau mai pe a fa pe manuia. E le ma i ma i voi a li ila ufio.
1: Ioi. O lea ua te le suinga le o le tūlanga le tātou au o le ua to te le ia nei tama a fau iu fau ngā mai. Ia e tāpen pena i mō le si lua le tōtau sanga. Ia a pela le ua sampini a le feo lolo tātou tama fau iu fau ngā. Ya e moti noi o tu tau sanga le. Ia wata tau fu yo na o na te lele vano ta tu ti toi ma loi fu tau sanga le.
0: Ni e la vala ufenga. Tau sang fau, o lea nga i mai, o le mai tau watu wa mata fu yon faa nga solo ya faa la wiloa mo tau sang fau. Ia mo se ta longa fai mai nei ya tatou.
1: O le pauan me le faa tali e to tele. Po le ante ne ta tala mai e pe por ta longa
0: la. Ia, valero.
1: Mae te le fwy le swing na tauna fai i den park fwy le tauna fai upopo nisi no fwa.
0: Fatu muri. Ina
1: ia ma fai ua le mea tau ole mea pau ale le tu langa fai ngata. Ola lea tu fai nunga tu e le swing ta imi le talo.
0: Na.
1: Tu sa ole ta hap se fulu i New Zealand.
0: E fati noi.
1: Fati noi. Ia ne te ua tu na te imi le ele mate ati on malulu. Ia mal te imi fati noi. Au te iloa. Pe faila so lulu tas fun golpo e tu muata lo
0: e de fa vai vai o kirang e
1: de la faila e de la faila fa vai vai lang olte mo mo le fa ti no mai sta lo ngai ne ya ai fa ta lo ti ni la ole por fa mo mo sa ye il tatu aku ya tatu ta pen la moto sa fo ya ya lo sei tong to ta lien ma la nga Aku matangi lang aku lain lah, pisi aku matangi lang fakoi ponga lain lah, kue peyau lain lah, sili coy MC. Ere ita walan mah fau fau, aku matangi lang nama liu le fakta dia kita koi
0: mah. Weta wajul langan nak oleh fai oo na ya lah. Mana fa fonga la tunu ne va ngole fiafi ya se tali el fenga malanga au te lo to ito nu mai loa ya wa ta fo yo na ta to nga ya ave se ta to si if so so ya wal fa mo mo ya ame se fo le sungol va don o lo fa fonga fonga mai fo ne fiafi au ne ya so mal fa mo mo la o fi nga pe ona silfia le fo wa a mata no fa sol to tele ile tu langa pe ona au ne ya o le ke lo le ta o to la lo tier 2 nations il va ngale tonta romania Ya mesi fo ile aule a Spain. Le sa malolo dato aule a sol manu sa mo ni se tam fainga wa le tau la wol fa mo mo. A mesi fo ile awa i kaletahi. Le fo isa malolo ile so. Ya si si la la ofion. Le la atatu se atu le si ta long fo.
1: Ya ele fo le tato malolo ya tocha.
0: Viru.
1: Etu se Ole sa wo chocha la ye wa we fo ya au lu wa le ole six nation wo fe inga ya chocha o te le la to ta alu falan ta alu fo inga lan ya ai ilata va ye ya ole te le afu yo ta to sa la ye na le te le ayo chocha le te le la to wa pon
0: ayo
1: te ni le O le fina uma auia yo atu tau sanga lea. O ta alo ilunga ile competition le ifiti.
0: Yes.
1: E ta tau le stato tu langa ina iam fayona ta tu alo ilunga le. O ta mui sanga lea. Ae sa ta mui sanga matua maa na ia tele.
0: Nira.

0: yuwa tau saka.
1: Maniro. Mm. Sao noa ngala ufiu. Mm.
0: On mai tau ata. Ya, o lai foi dei ato to le ya tu ta tu au. To te nei tamale au la ta vai. Esen ma nei o le o nei tamai no nei fa tinu ta alo fo tamale o manga chenchen.
1: Ah. Oh, yes.
0: Tama tua sa tamale sa taro lo black sa le wa mo wala mo sa wo ya ta.
1: Ma na o mien fa so o le experience. Ah.
0: Ah, on le lei la combination ma se si.
1: Mm.
0: Ah, ta alo le senta sfuto. Wa, ya ma stato fes. Mm. O combination ale pauno o i moltato a woka.
1: Ipo lola.
0: Mm. Ya, ae, ioi. Ae, a fuo ye. E mala o mia le matua i le leo le tato au te minnei a alu mal tato tua fai una tau sanga.
1: Mm.
0: Ia o toi tau sanga le o mautu lei e se tato au mole, mole ipo lola. Mm.
1: Ma li na vale sa no nga ma ta wol vanga le wo sa no ile wo fiona moni ai le fa ti no nga me se fo ia tu langa pio na ia tu au ia wa e ole tom fenga le tom fa ia toi ta si ale ma no lo tu li o ta pe nga uma mo le po la langi ai a fai ai sweep before inicio ta longa ia pio na sa no ma was ta tu over no ta ti se en toi longa il fa mo mo po na ia pa ni mafiti ta aloi ma awole six nation a me se fo ir vanga lo pito i longa a ma o longa fa mo mo ia pio na ta u Tele yona ya tatu a mese la iti fu ye. Ya pisa dominate my ye e doja alfa mwe mwe leso. A e te talo lava na ia mawal malosi ya peyo na isa unua telefo ina i uso ma tamafa na ufou wale tatu watunu olo wofi maile manu sa mwa. Ya ose ava nofu i mola tau ya wata pin pinanga ya male sisunga ile lifa ya onga unu. Ya mole anga eltu mole isi ta alunga ya la ufiunga pe inisi vahenga ya mese fo ile fa mwe mwe peyo na ya ili tatu a company ali Did you sell Pacific, my father?
0: El dato fa pituala fa nga solo de mil nei.
1: Tai.
0: Ala kolo to pa tolus fu pa la pe si li atua nga el telefon de sal sa bo. Ya, el afo fu sa se len. A to se la un im si la pe to se la ta la Australia pe si li atua nga el my cash at the cell. Maulo wa va no to no tatu se e fa yas for really ta tasi. Manu malo a te we man malo Ya mo wala petro voucher pe u to lo ta vale se lo ta la ya mo fo en malau a shopping voucher ya if i lo fa ta pick and save no no winga lo se lo ta la a to ala fa ingo lo price le la mo yes for really take that that to when man we lo no winga lima ta to fa lo ngai se a lima pa no ya ai man malo ya mo wala petro voucher se lo mo fo lo shopping voucher se lo ta la ya wa fa ta ngai so so ni foi ai luainga ya e masal masal so vali leon ol fitu va ya sole fa ngaso lo tato fa pitole toto ya alta so se imo mo ya fa ila spray lo ni ngai o tu tapo kala me la salva ya sole ya ya wa tonga lo poina to la pa pe ona fa mieina mantua ya e tau ona to lu suta la ngai lu ngal to pa pe fa tau o mo fa lo lo se pe fa tau online fo Ya ya la fo tele e tau no tau sa la ni si la ngai lunga la se le ni e la fo ina ia a e anga va ai la ia le tatu se
1: ma no va ftaila o fiunga e pe ona fa ilo fo inicio tu langa ia mana tu ona ia o le te fa long long tu fo ona pe po ia fo e ma yo le tino ia la o fiunga fa ftaimo fa avno ino lo taimi ia pe e ni si va ngo to to e tu sai fo inicio o nanga o fenga ilo fiunga tu o tatu community
0: ya mole fai go atu i tu langa le tato a vaenga le tamam teni te tuai ale ato wa wa kwisho sa mua po tato skopa ya la wa matalia le tato stem project pe yona fa nga solo fa fo wino a tato potua o ngai tolu ya e awa wina i ale ya mata upu fa se nisi ya misho i fa mata upu fa teknolosi ya le wa tala la wino en fai yona ele stala Fayona ti pasitsa o mai lava la ulestala ya e amata se lauta la nga ilunga lestala ya ina ye ye lo ngo lisho na tu ya ulo fatino ina nei poloket ala lava no mota to ni sila ya fa pe foi au se talia mai se tu ya e mafaina ti pasitsa o mai la ulestala ta tu account ya pe te anga ifo ilunga le ta tu website ya ale skopa ta den set ya e mafaina tong ya ilunga na la a la u le stala ya mo la to lo mana mi ya tu la nga fu ir fa ta ul ta lo mo u ya le ma wa ile a u na nga ta to ti a marketing ta to ta lo mo ta to u ya tatu talo lusu limata la

0: Ko te wangare a te tu tatu nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tatu akoni nuti ta inuti ako kuchini peratea.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.